a won je Christ endi ye ton safro se je Christ di na wo benya nkwa e di ama wo kra wa je na didi aka nsem idi machi idi mi di se Yesu Christ yo nyakopon ba me boni nti na owi me bi mpunti na nya ni fie wufu me fa no se mi ra na maji nkwa me ne ne benanto me nkwa me nyina nti Awurade boa me ye mompa ye dawase wasema odi amaye boa ye na soye mu na yinjina ema o Kristo emra esemu no enimse wo be she odi enu nya ye dawase ya sre wo Yesu Kristo di wa afna rose kume na me ne wo kase se wo pese wo ne me e kasa with me afre it was 0246 555 825 nyankopon shao that's it amaye nkwa

0: wenim han e na wo bae bubu niama o sai niama wo si e be ye ye e na rababa na ti so menu anya rababa asem o e wiye ye mra ye wo mi wo di rababa be ye ni nyina abra akomede o enye rababa abra akomede o enye nsuo abra akomede o enye mot ni enye ni se wo be du asama wo du asama trafika no wa bomode no ofas ka wo ho na waka se uko zenu star oil odu zenu star oil na wa bubo number ya mi bubo e chire we bubo number no bubo mi number chire wo
1: 054 81 28
0: 981 mi nkasa kasa ni number no mi nkasa kasa enemy studio life ni ehia ni se mi se ni oyare ni abrabo na chika os wa wuti uchi wo ho abrabo na se a unti abrabo na se why ya abrabo ni to me en tumpo why ya abrabo ni to me ko na nim enya sori ni nyina ena ogie e wo ma wu a me ne wu ye ka sei wa wuti me ni pa wa wani tue me pa no wa na me ne wu e ka sa pa se ni a em me ne wu no stroke na ma wano atia se ya na wo pe na na hwe yesi na ye wo mu sese ano se wano kia oba bia mpe wo sanso na obere ma bia so ompe oba bia na no atia wa wa wano atia no ade wo ya traffic ye de wo ya den bebi a wo bia I will tell mammy or defo, my calf we need them. Messi, me was some as no. I, prophetess, my calf, mamma, baby, I will be ara. I will tell me canoe, prophetess, mamma, my calf we, I'm mock ball, onunye, and I won't tin and come, and a day, star oil, zeno, mamminunye, mamia. Osa abodan fo yaria eye tatashi mamia osa stroke yari eye tatashi mamia abrabona jiga abrabona shiasi awupe bebia ubenya wo solution bebia ubenya wo sumjue bebia ubenya wo muaye bebia ubenya wo foundi maminu nie enano pei onwo studio ha life se oni ube kasa efa ojie un mwamu ni mse number one FM nie eko bebia eye everywhere like MTM anti baby biara uwa utimeni misi waya tu wedro when nine nyina tata ade wudi yeden eye video concert there be enye video concert menu ya bere mane menu ya ba oh baby awo biara wunaya tata ya tu wedro esana juma uye kakranti wanu edu ya ni kakra uba nyanti eno biya tu wedro misi baby awo biara niye yane se ube du star oil bomodi enendu star oil do star oil number one number ya
2: number one FM
0: extra way fa number no sa wo ni pena bo mo de nemfa bidia bi wo fam na ntro ni tentem na ebedi aboa wo no by way e di bo amansa wo o how e mino me se wo ene fata se wo be fa number yi enti fa number no na ntro gu wo no so na ebedi aboa wo
1: number no ye 054 81 28 981. Me say sisubium 054. Ma mina nkasa nkasa ni no manu 81 28 981.
0: But me catch it all says I want to say no star oil.
2: Number one FM.
0: Me bubon number. Me hear omo awo omo ni abre. Obi a abre. Obi a brabona watu nensu ochia entomen channel. Ono na me present. Ongina star oil. Ongina star oil. Ebedia buano. Na menim amani emene o. Menim adisuye suya o. Wa upi akwentu o. Akwentu na jiga. Wa ya ya. Uwonsa bibia somu mi bra. Mimi nyaba. Uwonsa bibia somu. Nia somu ntina mijina ha. Ni asomo ntina mi wagase me ka tio se ni asomo no enso nyankopo ye onso ombrimponi ye she the god of everything no otumi ade nyina ye the god of everything fire no otumi ade nyina ye enti ni ehia me ne se ubefa number no number na ye bubo edi chire wo no ubedu star oil ujina star oil an sana wo bubo number no se wanjina star oil na wo fremia enya de obete minka me kachro esani se wiase na ye wo mi ye nante eni enibre esu ahini eno ye konu enibre su woni enibre a men friend lai ni woni mu se ohaw bi en menu se dia me bubo e chre we se amani adoko mini mi yare how nsansana ana mema yare ana wo su ano asia beptata ahono ena obema no so kwa na ekofem eno na me ka kire se ubedu star oil and sana wa frame wa undu star oil na wo frame na manfiwa eno dia tse me kanu kware e kire o e wo nyame mu se wona ewiyemna yi omu yare amane bi mene wo utwi ho a wo nti wa brabo na se wa yaya abrabo ni fa wa yaya abrabo ni tumi nko eno na me hia sanko fe na me hia se omu be fa no ba no na omu adwane abeto ami na omu abisa se mama kafui eno nti yaya ni san ni na ma nem de akwantre egu kwen no so e di amao akwantre akwantre gu kwen no so wo be jware amon ho asempel hwe samana wo ho utoni ama na ye ntoa udi jwa na ye ntoa di ente na okotena wo market ho di ente na wo ko ejwa di ente na okotena ejume mu ho ni ehia ni se ubedu star oil eni wa mani eno na ubedu star oil na wo friend line here ni ehia ni se ubedu asoye ho na tie se asoye ho no eye prayer camp
2: number 1 FM
0: eye prayer welcome ye welcome o ediba prayer camp wo se uba betwe wonyame anim enye se uba na me die dro ma abrekuna wo die dro ne bekofie na ukonom na ank, na yare ne nkoa na wo di subo no edibo bia enye sa na te meji wato ho ekopim se wo yare ne mene wo ha ona sua no oha ne be firi so bible ma yeti asese wana omu sua di sua a omu kori bunu omu famre ne chen no no nyankopo obema omu ahomie obema omu faunti me se faunti e wo bua de ne sem me se ogie e wo safo urade nsem enti bebi owo biara e wo gana man mu e wo wiase afa na nyina a wo didi na nso ufo ayete se esibi na eche wo menua ba menua berima ayarisa wo ho wati se wo ni unnim bebi ayarisa wo me kanfu the God of everything echre wo se o wa ayarisa onyame obo ni ma onyame obo ni wiase onnim se ewiye mebi beba ni ma ben yare enu nti na ayarisa e wo ho ayarisa wo ho wo yare bp ana ana diabetes
2: enim yare
0: kwa wo yare e ye twa yare ana Eya yare be na me ne o. Yare be na ese wa brabo. Yare be na ese ni pedua no. Me si ochia any founding. E wo the God of everything fire ministry ayarisa. E wo mama kafui. Ni nsam e di manya me ma bia. Ope ajie, ope ayarisa. Ndi se wo ambedu ho. Se wo bedu ho nko a, enye osofo a, oya dada ni o. Enye osofo a, obeti wo sika na oyare no. Neda so she wanim and tisa de biara da nyame mei me se bebi owo biara awuti me ni ye yan se ubedu star oil me nim ni ye o mom ne so ni ye o no he have a solution ni ye yan se ubedu star oil udu star oil a na wa bubo number yi fa number ni temara
1: 0541856146 Mrs. Ubium 0541856146
0: Me se ni o yare no mfre number yi. Se de wetin number na wie yi. Se de wa fa number no anope yi. Se de wa fa number no enwumre yi. Ni ehia mi a ma oni se. Wo de wo yare no ebedu star oil. Na wo yare no se de ti biara onyame o wo fa wo de. Onyame a wo som na o wo chie. Sa nyankopon yi. Obema wo yare ye obema ni ye mene wo obema ni ye se ni pedua no obenya faunti obenya ochie se obebisa se na yare sa wo ba bia na ai menu aba ai menu aba rima ayare sa wo ho na faunti wo ho na wo se wo hwe mian kasa anyankopon odi me ye na adwuma na mebo mi ejima wa obenwo se yes onyankopon oye nyame ampose osi akokro ebeya brantie na brewafo ebeya ketesia umpeso beya ketesia enu nti na umpe yarisa na nenso minkafo yesu mawse ayarisa wo ho na se wonnim na wo yire wo yare yi won fa yare amba wiase na wo pese wo di yare ko asaman ase menu aberima edu ewu panso na me se twane to ami e wo star oil na ochie ni nkwanje e ebe ye wa waduane minim yare etete wo ah kanda sunday minim yare menu menu abema minim yare etete wa brabo ena wabla bona ya bisi basa. Merima no mo waya. Merima ya yamrei. Moun nisika. Moun fa nomba nintentem. Na moun jenin trami. And was that oyed. Na mi misi saman amau. Na mi nya kwantre tatashi. En fa ma wabrabo. Na wabrabo ninjani. En tumineka. En konenim. En fatase obra. Ana ye bonu e fata sa utum ponko weni. Na se u bo brabi, na abrabonu, en tumin tumpo, en tumin ko weni ma, wo wye yeni ifa. Bamwede nenye wye yema wabrabonu. Na e wun ya nyami pa. E wun ya sa fe radi pa. Se ube bo bra. Na wan ya nwa yi. Na wan wun sa brana wu bonu. E wun wan fasuo. Bamwede ya, ne wun se brana wu bonu. E wun hiyo, ne wun wan fasuo. Na se wusi atina meye, atina timeye. Mini adi chin adi say, eni en kasuo, bomodia, nedu star oyen, na erinche, erinche kwa, erinche o, nye yo chie, erinche, nye foundi, erinche, nati ye, busumi ya yebabe uremi, aye freni busumi mei, a kwanchire da kwen sunu, e ya tatashima wana, omu du star oyen, wana mani emini wo, udu star oyela, na mini samine ikan wabra boa. Wa brabo enye sara de biara da. Na every Tuesday anopa biara. Mpa ebo ye feni fire Holy Ghost. E tuwa su se ya. Tuesday biara anopa. Ye bomu se ya. E ye bomu. E ye fire oja sa. E kopim se. Ahoma biara atitrenu. Ahoma ni nyinabe sani. Mpo shrena ese wa brabo nu. Ni nyinabe fri wa brabo nu su. E nante bebi ya wabia. Fanomba ne. Maybe afi na wudi ya wuchemu na wuti mameni ya dede. Nye yani sobe fanomba nu. Na wedu star oil ho. Na se wudu star oil ho. Misi nye ye ochie. Nye mene unu. Mintu mi mbubo ya reni nyinadi mau. Nesu se wudu ho. Misi wa mani enu. Ye bema susi ya tuwa chini. Na obe wuse yes. Yesina ya bemunu. Ye wonye edidi su.
1: Hallelujah. Anyemi nyumu anyemi yi. Eh, Motuno. Ye mama, mama kafri prophetess. Motune pianine bokwende. Nyami oja. Motune bakwene wabanganya sla. Waka wanganya che mene ne behewam. No a kamini hewam in a best rocky lo. Alo be here ble nuhe. E nuhe kweko. Anyami upa. Waka wanganya che na shaman star oye. Wala nyache, motuine pianine bokwene wake nyeba. Wako bie nukodolo. Oh, wake pressure. Alumini hiyo, hiyo wabie chwa nyeba chenge radio nu. Ejaka etema ejwa wasaminya. Anyemiyo, anyeminyumu. Nyeje dodo wako. Nyeje kuloli, kuloli nyeba ko. Adrandi, ayo nugoli. Pram, pram. Motuine wana nyache, hiyo fe, hiyo ringo hawo. Ya inke ko yinge womi mpo. Nunga sole ya ni wongo hawo mole moba. Hiyo fe, hiyo ringo hawo moba. Waka ya godo hiyo. Onga bo poka fosi. Oh, wale ngonya nje. Waka ba o ba anyemi nyumu anyemi yo. Nyumu hiya hiyo no nas one of. Waka ba. Waba chamo. Anyemi yo anyemi nyumu koma. Mobdro no hiyo shika. No ba. Hira cha nge lejeme. Lejeme wale jeme. Ba. No ba ngon hiyo chami. No ho. Oba anaka. Chapio sofo fon sofo ne cha hiyo. Se wale jeme lo pepa anoka hiyo ba akpa lene o. Anyamiro anyaminyomo wanganye che kanga pram pram je adafia nye bako wanganye che wanganye che wanganye che na shama star oye ani makpale ma chaye no ma ko 054 1856 146 wake hiyo fe hiyo ninga mo hawo ko ishingano iko bia nutramolu mole anwi godo se nutramol de engalande pwemole kalepa wake kalepa wabachale hiyo nge hiyo nge ni chupa nge mama prophet inke enga chupa fe chupa hiyo fe hiyo nyeba no wachanye no waka wo mawo henya eja ka ko lipeni hiyo gbemo nke ko ya mawo eba bibo Kole peno ni yo no ya. Mau ba bi ko kapeka no hinshi ni yo gbemu. Yo wakanye wa here. Eh enye mengame. Enye mi yo ne. Enye mi yo ne de ne. Lebi ne mi chenye kamba no ma 1 FM. Lebi ne hela chamu hewa waba. Mama prophet ka ebi mama evrin. Lebi ne wa bi e ka hanya aka shi lebi ne. Wa ke wa chenye me ni be hewale. Mi ni hewale no be. Kwa ase eyo musu anhu bwe ba pressure ne mini sikri hela ne hela mini hela ike hela hela wanya wa check wa ka wa ba che wa yang mene kwe onye obile e ba fo ba gbeshpon mini hela po bu e ba wa ba cha bo obi nu e abroche onu ehi e ya hu wolu e hu ka efe nwe hi ike bu e ba da je challenge mo ne menye je won ba wa ba face om da ju fo le piso mo ye kwe ko ba ni e ka te e follow me important cha ba nana kebu ni direction ye na ba fi ha bo wo wa je akwa nchire ye hey ike e la fe hela mini ha omo ye onom ha mini ha omo kwe o hold en cha e ba bu e ba hela fe hela wata ye je anyemi anyemi nu le bi den ka mi chabo shanene mi chabo gbekere mi chabo o fo gbele yin ko ba iko bi le mo se ke ko la ba bu e ke na se ke so many years ke la ba wa se gbe ikra je ma ba chele pi mi in ke da ne mi ke nya ke mi jo da se ke ha so mo ni ojo god provide nyami yo ja Miji money your da se mpi ya jeng bereng mene na je e ya je ne na hela chamo mi de nche oni tie un bewa ibi we na de un akwe na de a fi ni fala ye na ni ka je je mene wona shikwen kan shianfe hela so to bi ne ba kwa bere fe fresh no ko bo e le bi ne ya bi ne mi jo da se fonyo mi e je je mene no mi ya so mo ye shi biran fe be bere bale je be ni je mbi e ni ka me fe te je mene wona ni cha hela cha mo mene gbe ne wo he jo wo ba kwa bere mi un fe fresh e je ko bo ba ni na mi e je anyemi nu mi cha bo nka shi ama ko sha sha ama zenu ka mo ba shi yi shi star oil star oye ko ba yin mo sika meni bana me ka me hin sika ko ya o ni o yin sika ah ko ya o ni o yin sika o ya doctor jessica ka ya o ya o ni jessica ka ya nye yin sika ni nye ba na nye hela chamo e ja ka hela chamo aka sika ni cha wo jo bi wa ya klo watu on ya lo to fen ke jo je ka ba gbo ma ni sababa ka yin sika o yin sika no baba toy anyemi nu yin mo ko ka ba no ba choy jeme prayer company awoje afio no fene je osumaka bua oba soli osumaka bua oba so mo no ba soli keke bu eba anyemi nu eh lebine wontenye nyeba nyewala le ni nyeba hela fe hela momomi hela afo bochofa onani echi onani eyi otaye kome ohenjo onigbenjo sikli hela njo ota hun pressure hela no no doctor chofa hun eya anyemi nu ka gbo ena nke ba wo me boya star oye money efe ko ready money efe ko ejoma ke ebe ba ta ile e ka te money efe ko ejoma ke si ebe ba ta ile e ka te money yin edo nini hela emile hela mfitele hela efitele lẹrin wọn mọ akasi e ba star oye ne bajen ke se jeme ne na ne woze enu ka ne kama isi star oye pe ne che oche number 0541856146 masama che number ko anyemi o 0541856146 anyemi nu ma no ma ka foshi e ja ka nye he won wo ba radio ne nu mo ko ba be ka yin sika radio nu wo ba no keke ko mo heni follow me ni wo yo ni won yala badi e be ize anyami o sika ka fi ono fe no wo ko ba no ko yin sika mini sika wo ka ba tabo mini sika wo ka ba radio anu dani bo ba nu he dano baba e wa anyami o me ni ka me be sika a me ka ka me be sika ko ya hela tamo ya ta wo sika dana ya ata wa skada na ya dane me ko baba wala le baba ka beska do beska ten o beska no ato ila o ya doctor o nyo yeska ko ya o ngwe wonu ka fufu o yeska e wa nyemi yo anemi nu to ma skada do bajain e ja ka ko be wala ka ska ni ya hela tamo e dana ba nya na chabo e ja ka once to fun wa ya happy ni wa hiyo to fun da ni wo ba hepatitis b wa ta e ja nka hela baba o keke e wa anyemi nu One table, back and ashine, roba. Amen.
3: Number 9, Tofika Mile. Mi konya sema.
2: Number 1 FM.
3: Awake dolam. Nyamanya baika wa wumosia. Agba ika wa wuma. Jagba na kwa baba star oil. Akpo agba akpo tana agba ika wa wuma. Yeho aba mesio agba la wa wumla. One teva yegbo. Ekama ya drug banao yeta novinya nyemenya nuka pa gbae lawo wumo Rakana Sibena, Blada Sia Bladala, a Betotoda Yinati, Le Tomati Le Fima, Le God of everything, a Betotoda Binato, and not your beam, and not your lamb, a Toyoyo, a Katutu, and Le Cholam,
2: Yeta Novin,
3: Yemenya Bada Bajama Fiolo, Yemenya Nuke Fio Wamo, Yemenya Nuke Wanto Wamo, Nusianri Canele, and Wagalasio, Neleka. E kagalasio ne glati atigalasio de chebe nanama ko e wola no finye menye nanama ko lo menye nanama ko lo tare gagagba na dopu le fisia fike na konye samle le ntia le noba wona efema gagagba na dopu gagagba na dopu na wadi star oil ne do star oil e na yo number gagagba na yo number ne yo number Nana Biabanade,
2: number
3: Mama,
2: one FM,
3: Macbana Fagbo, Namaba Honya Patoyo, Agbasikan and Yawuma, Mama Mavabanade, Nadruak Balatanam, Benamak Bokbotre, Yeta Takbaba, Nana Dopu, Nana Dosta Oyen, Nadosta Oyela, Mabatoyo, Anyo Pandudu, Ekatutu, Anyo Pandudu, Agbakbo, Anyo Pandudu, Ele Yesupofuam, Yeta Deso, Nana Bakotoyo, Messi Menya Bema Menya Berima. Ayarisa, Huntero, and Ayabo, Edit Shiro, Media Meni Wafempa, Mititia Abain, and then Yankopon, Edia Domi,
2: Number One
3: Andasa, and Tibia Obia, Missy Abrabono, Wajia Jinwa, and Fa, Waya Ya, and Peja, Eshfama Neko, near Yanise, Ubefa Nombano, Noah Dusta Oyel, Naminka Edrombo Edromu. Namin fa nemin mo fa jari minka e drobo dromu namin fa fra haban namin fa mo samana se jinan fa ko jari na wa bra bonu se di etenu e rin ko sa de biarada enu ti minim ni e ye o and unless ku do asoye ho na wetu mi aman mehu ni e ye o na wetu mi man ni e mehu ni e ye wa
2: number 1
3: impo honi keke mi de be mo akwanchira se jinan fa ko jari na wo di ko jari a Ubenusa Abrabono, Ebeye Krabeshe, Edia Mao, Enti wa upri wakuma, wa wutsiye mi, bomondi anedusta oyel, na wabra bobeye krabeshe, wabra bobe dani, sedi ati biara, sedi enha ubiara, sedi eminu biara, misi yawada biara. Yawada biara mitinasi ema nyamima. Eshia nyamima. Oh hawa etiti won. Oh hawa emini won. Mitinasi yawada biara. Eshenya mema sebra
2: u
3: sebra u dia basasi so u sebra sedan u sebra so bedi ye obini di ye ni gana obini di ye wa broti obini di ye wa kumasi obini di ye wa takradi wonso wo di ye no enyifa na wo di ye wo ye sa wo jwani beto ama makafri e wo senu star oil na mama kafri be chiro bebia wo di ye no etena enti agoma wiase ne nyina se bebia wo biara Ayarisa hiyo, a ochie hiyo, a fahundi hiyo no. Oli mama kafina suwa yeho. E hope na ojie wo. E hope na
2: Number one FM.
3: Ewo. Enti bomodia, nembra star oil. Na wamani eno, enye sara debia rada. Enona mikachro, ya tuwe dro. Uyefuwa se, uti wana ufon. Udidi nansu, ufwana ufon. Unimni akosu. Bramin cheki spiritual grandma. Bomondia nembra, namin cheki was spiritual background mau. Se die ne kosu, e was spiritual background. Nie kosu, e was spiritual background. Namin kantirao, namin fa kwantira, entu kwane so mau. Na wabrabo, enye sara de biarada.
2: Number one FM.
3: E radio wo chie, e radio wo faundi, e radio wo bai na bata ise, obi anjani betua, na obe chichaje unu. Bomondi ene jani betu wa kristo. Mimi nyan zanyo. Minya troni. Ya ji musika ni nyina edia. Mide min ji musika. Endi abrekwa. Ni esuya unu. Abrekwa niye mine unu. Abrekwa niye tete unu. Abrekwa niye tata unu. Ebesa ye kode biarada. Nemo mse uludi wadisu ya ni ba. E radibe na ba wasu. Na wapeja wadisu ya nu. Edi afri ukonsu. Na ukombe ji usevu. Na baby sase. Na ojia wako sayi. Na
2: faundi
3: wo
2: se
3: ansana mebra na ai oje wo ho faundi wo ho unya mba mama kafri ho nchen eno ntina unya hu abra bona no na so jwani beto mama kafri a o be wo se or ye juma we na nyen ne metitela bang and yen ne yen to min bo na yen to min ka ni yani se ube do star oyen na udu star oyela or chia any foundi ebe ye u solution and ti baby awa uti kamu and a uti minka uti ufie and a yarini minu usi enye shi na nyamibe ye na nyamibe ye nyamibe ye kopim da ben nyamibe ye ekopim 3 years ni and a yarini eminu nyamibe ye ekopim 2 years ekopim 4 years and a udari stroke and a udari fakum wa musanchia untumi sorry jise epeja usua ye yiya unhu ye chifa usu unhu minu ya sorry na ojeni faundi ebe ye wawedu ya ni baby awo bia awuti meni baby awo bia ewo gana fana nyina ubema no na etwin kofem kafra mema yeye japade yi etwin ko na chi efo eye lengelege ado ya chie mi langa na baby awo bia awuti meni no brana mi mani soma me mani so sei ana popo bia bo udwi popo ni ho a wodi edura kanka wo ho ano ma maybe ba me nchen and any 3 days nan popo bia boni beni ha o se ma me de duro bia ka en to mi nko me se wan fa ba me nche o se ampa ma me nya mfa ndo nchen me se wudi abedu me nchen onyame o ya yare safo no onyame o ya oji fo no obe chi o obe ma popo na pai ando 2 days en o fre me se ma nyame nshira o erade mpeja o popo na
4: apai
3: me se popo na pai ye do bo ade nyankopon a odi na hahan no edi ato form aogu nsio de bia anyi eye from aosi ni manom onmunji na mumfan sayare ayare sa wo ho ogie wo ho fa hundi wo ho ni ehia ni se ubedu star oil na udu star oil a ogie ni fa hundi ebe ye wa waduani fa me number na nsa na me free studio ha fa number no
1: 0541805418 56146
3: or to Nibuasi Boko. No, a bon number, no Eddie amount.
4: Number 1 FM.
1: Miss Ambobium 0541856146.
3: Missy Brother Bia. Anopa by 8 o'clock. Na umpai bonu. Ne sorti seja. Na wunti. Yes, the God of everything fire. Ministry. Elba Center ho. Gisa wendu ho. Any wo haono. Watch your application. Achura, yemfau. Wun se bibi techre. Nia techrenu. En nunti na mama kafwi. Onu su nyankupon. Edi nasiho. Edi ama nia techre. Se mama kafwi. Nyankupon ben namisu. Ama nia techrenu. Obe yafri usu. Nia hiyami ya nise. Bebi biara uti meni. Fanomba no. Noma ni yami pa. Ontu ni buasi. No on famo. Ye obinu mu omu ohoa. School nu diye uni mse. Enyo biya nene nida ho. Sana in Sioto and Tifanobane, Yabubama no silence, sir.
1: 0541856146. Miss Sensi Subiomo 0541856146.
3: Miss, what's your application? You are calling if I am for Fanobano. Number no, what
4: for
3: no
4: one FM?
3: What for number you want your cheer? What for number you want your foundy? What for number ya? Me nim ne ye problem biom akasakasa ni doso dodo ni ehia ni se ubejina star oil na wabubo number yi fa number ni biom fa number no ebedi abo pa andi ambo ebedi abo uba andi abo uba ebedi abo unana andi ambo unana ebedi abo ubi enti fa number no nemfa ma nipa no ma misisia na nipa ni frame bebi owo bia nipa ni frame se ma ohaw e menemi ohaw ya komi ohaw ya semi enti mama me jina star oil ma obi mbe fa mi bra waso ye ho na mi su mi benya mi fa hundi
4: number 1
3: benya ma dance ye mi fraga no na mi fa nyi ewrade aye fa number ni sisia
1: 0541856146 0541856146 0541856146 Miss Sensi Subium 0541856146
3: Ipacho maybe na American tin one tin ye asan e bobo e wani di
4: number 1 FM
3: e dia ma wana omo pesa omo nchro enti fa number ni bio
1: 054 18 56 146.
3: Me number no ni enti sa ufa number na maybe owo bi a meji wusu erade me nyankopon ni obo osuru ni asase ni oton sio woni bremu ni oka ebe mu ni osia eje na no ono nyankopon onshin asobiara weti meni ene anopei se obeya sotie edi ama asafo erade na asafo erade ni su me asotie
4: edi ama ni ma
3: erade shiro non pejao non yo kese se waya su edi ati erade
4: 105.3 105.3 and 180 number 1 FM 105.3 number 1 FM